Ndumbe za finition te mamu. Oye ba mamu e swingai. Nalingaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka.

sete mi bale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala, koka musakanga, na mono koza ndoki, ozai kinse kwa, ozari mwonyororo. Mamu, ndi na kova pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite, ah, balo vapo ngana zendumba, na akotambwa na mwase libala, yangona kopeso makanisi mabete.

bonum mundawa patagi ngang majad maran weva mundangon miya patagi ngang majad maran weva musoli tamya venum mamjuranwo patagi ngang majad maran weva musoli tamya venum mamdayinwo patagi ngang majad maran weva ayo era taingala patagi ngang majad maran we nan jadik nam namari jitari nata patag singang majad maran we nan jadik nam namari jurai rewa patag singang majad maran wewa ayo gun mirawa patag singang majad maran wewa ayo gun yadian dan noi patag singang majad maran wewa ayo Bonia tel gotuo, watagin ang majad maran wewa. Ayo, dalal kirawa, watagin ang majad maran we. Wojinangai kadaira le sema, watagin ang majad maran we. Ayo, itapuk ngalwa, watagin ang majad maran we. Ayo, dani jad guya, koi tog sing ang majad maran we. Ayo. Jitari nata, watagi singang majad maran wewo. Aye, aye, dai bra. Yere, aye, aye, watagi singang majad maran wewa. Ayo. Karina.

yawa soko police ma kapere jucha chochombe bawe chochom jal minute na jamma na tetel re ba pra jucha de be marsel ma ko yeno yene tana ministre malwa bo so je te kin zaman noyi akut madina isak malwa jamus ako te kan to le sermano ur kalbo po province ma moyen chari ako kaliebo so pa ma zana ki delegue general ma gofalo ma memo jo ya po commune ma po province ma moyen chari ako jante tala karne ki farte ki na pato gwa adjoint ma ako mo jo ya ma won kare jo po departement dino corbol ka yen yeb ma ma te ka gade tu so je jo yeb de na te lerch bo ya na te yiri yene ko kal bo gabo re te ki na lap ya bo ne kita ko gol bo mali ya nara le bunya bunara ko bumaya ko mo te kan shi ka fani kalta jam po chomo be kinbe bi kalta jam so je are zama ki ken mo jon ka jam ya po choki ko are ka zama ki mo ko ga zama su duka kalya maraji te ya no ka kalta jam ya ka fa ka yama din korbol so kastrma korbol lambo ul san mo shi go pelta ministre isak malwa jamus ko di zama mo ka fa ka yama din korbol dan kamun yura jolin ki malar ki na soje ka bumata final final ma beki maga urga ge bercho te yang beka ministre malwa bu bi te ki na wi pa malan kanave pasale marcelin ako kalke fa ka ma dina pala po provincial lieu ma province ma mayo kabi ma marchom lili ministre kalke bo ka ge fa fa zama ma te joan recensement ka fa wi shi o wi shi ya bi o ka shuara in shuara pe jel bo ye ma ma te joan recensement mais zama dina g rgph 3 donc parfois pas ce recensement mali marcel chari ministre passale kanabe marcelin ako dizani za gwai za commande za pichale ka yu mo wi bi ka yu pendre la belle belle wi foot foot tabanto pone mo vol pe juli ko je de yano kap maye mashibo agbajol ma chomta nani gufalo ma ya ka fa bi kabila ka fama sabe afika je tabade zaro ara kene fa jombe voilà ara po point none ka nayi projet fin gyan bene bu ap sano cham yu mo su ka chanchan bu ma kina avec bola mantete biri voilà grama de te bika yo coordinateur ma bureau ma coordination ma g rgph la ma recensement wata docteur madjugo robert ako te kani ka te shugro kar ka ina fa recensement chez te chip sano recensement chez te sano marzan mo shubo million gwa na na ordinaire ta mère d'api na za pe pan kan fa kiya ko gura mana yebe je furba na ga pelwe aga na te talba sai ko tai kiya ba amma ma pa choma ki a je te fa yento ko mana yebe afika zama dans une dame moins a bajir ba na po mayo maka ban yo madiko fa maka ban mo shuka mo bo yo mo fa yin ko madiko maka ban mo shuka yo mo bo yo wala war bo yo ma wanki bane ki bo mo pari fa ki yambe mo fa yin ko maka ban mo shuka yo na suya na tanata delegue general ma gufalo ma maimo jo yama province ma enedima mortum za nane do madin ngaro gudum ti eli meme o ding tenga ah te dia pa gaudina ako kalge fa kama dina amdaras kalge kanza ba yen yama maimo te jong ko je kanza pel na zama lu ab parlement master Nerland yo papa capella ye de madine Renetta madbio Renetta de Neolandari yo dia pogo fara quand les appels étaient chouti qui ne coordinateur mas sama nation juni nota bu mali aka yeb may mata shifa ko morna to belbele fa ko mur chom zan dano zal usal gibo so mur chom chom do jong pli ko za sal may mur ursal ge ka bot ler shubo pnyano ne jam shu anone so wi bur fele ko lone karab ka shirki pnyano ne bu mali ya may mu farta ge ki akoy moko centre manun may mu do bu fakke bo ma recherche et du développement te kina mazama dina organisation humanitaire turque ma turquia yo zaro joan teres penal le show ka badjol zama ara man ko bam badjol tetep badjol bere yo ni la fonta ma jama say jama rang tetel say fa dan agun ka zama badjol zanu ka dan fa ma pop moteur pompe machine ma sen rega tak tak tak tak te kina fa ma ki atem tem dan o yebon o joan da bima ino guji fa kan jama na yo zama dina o kwet ara badjol ka
mulwar fanu visama kapera jucha da bemarsi mavrebe cha cham jaman minete jaman da pide te la guay babo na ga baza ana fere na falele falele vriya na ga baza ana bi te banza ma mufa ba meto zawul dma dina mu dika bertrand akufa ke ma dina do etse te kina dma dina wandu kizito akufa ke ya ma dina sabere yo soko pele wol bere mon melwa bu fabi ayo po pani zana me ga di vinet di dan ya soko wona pa mama yeta dma dina bi ya bo lendi akufa ke ya ma dina gitale yo po pano cha ko po pane be ka ga don kan bu ga pa chaya fa ka ne pa fin am gital ota yo za gital dan le li adan me ban bona ne yo be ban bona ne me ban jam jam lendi yo be pa chama yo ka bon kala be za manda pa ka shin za gitale me to za ul bili za me yo ka fa ka ma din za ma do me to za ul bita te kinza bichu bi te sur bola me to za ul bili technicien mo ba yo

0: yugi sabu mi gayo a chono ima ir kal kal de drango yuru gara na wundi kite gara na wad gro drango ima yande kechila gadan ye go habara gite ngire ye mukula no lungi changa dan munga kul dumon nge mi go rgp astro nge lungi changa coordinateur lungi changa docteur maji kotu robert ye churuna chapolo mi go nge kere kada aga na chapolo mi go habara yo nga yo ga dinge kede kada nga kul kida ngaran nge ye chulo ga ha nga ha yan ga lyo nga yo di ha nge nani mata na chaga na udan a chano o gre mi go million ki yu euro hinji yu aru hinji yu akan arak yu dai tolor yoyenge da ya miga ungu ya cholo yoro henga so da ya hala ya ju wuhi zabo dan nga hala da ya drana yobora ngaluga yukole yoyenge da yidingi dan nachaga unde kawali nga nachapoli nga cholo nachapoli miga yoyenga yo gereche yoyenga yo miga unge kare kada ngi ya chare kadaran ya gandan ga ndara so yepi bege ndara so ngari ali kola liyamu kita ngaran doang da yidingi kare kada yoyenga yo eni ga che da indura ngaran ga kola nga dan go amai gara nuruga miga uda hal nga yandega miga kira ngaran kachela nga yande yego habara gete ngede danio mukorano ngere lungi chananga dege general du gouvernement auprès de la province ngi enedi est lungi ichananga ngor hor gomti eli mem ho ji tol ngara dai yoinga churi yoro dai ya aunde amjaras ya chapalo miga u hange kede kada nge yama mi ngi dai dran mungi kaga shap ga yama ya wadaw lungi ngi chananga Nerland dai wonnge yama yaw ganyo dai ya dan mungi ngirim ngi dai dem ngi do ko le president ngadan yoy ngi dum won ngi dama daw ngirim ngi cedega Renetta Dene Hollanda Horan ndar yoy ngi dai wonnge dama daw yo der lungu dan munga ko le dum ngi dai kirengi kede kadang dai dawlangi kede kadang yoy li mare yen kirengi chana Nations Unies yo dai dan munga ko le coordinateur yo drana ki yo ngi yaw yauga yeduga ko mangam no chat a handu a wonde province ato alama dingi kere kada duwen mi go foto krasir lawni ka joge de daya en mi go dawa ir ya chelen mi go ke chela garande yande ke chela nga drango daya yeduga ko mangam no di helenya ko drango hera mi go ngi kere delegation go day dran yama yawo yego krono naria yo am krono handu wa ndu brani dum nyamena ando mu mi go ngi kede kada nge drana yama da ya chapoli nge mi go nge taiwan nge ko la hazir nge mi go munazama nge duga mi go ag mi go turki nge duga mi go dingi kede kada mi go ko tala garan giri am di mera ndi giri chali nge duga dan yo ya ro ya soro gan ni dingi kede kada ko la nge kede kada ya soro gan ko la isiyu alama day dingi kede nga namru go day dem no ngam cho noga kada churon kingi changa moto yoro day ya yawdan keke nga day dran helay hinga day helay gama erdi se yonga yawdan gre win wulen dingi don jaro yawdan a handu a wonde burindi mu nyamena wonde quartier gujji a wonde day ya fada wa domo wonde centre cohésien yo nga day ya tan cho bonde yawno mi yonga kede kada yonga dinga dan yo
1: wote abar ngam na ungu telamedi ne mang ki an harama sayan akanyu ga kin ki atul raga du ki ya raka yo na na wala ga mu koy yambol no ga kabin technique ke de tal du mo no ka set hay windi mindi ki ga kin ha gay wadom mu koy mulagarno kami technique

Capaban ngono maten ngam muka sen ngam ngam maten na humu ga da wido yakman nan ilio basa kan ite min dia ga kal kan moro la belle pido di evi nga yi talaga sa kan ite min dia ga se ya kan ho ga ki atolora ga dubi ki yo ha gi araka bilin cap urum ko mi kala ko wate da habar ngam ngona bal tak tak yi wacha yo muga dai habar ngam ngam san dio na bal yo raun diri ji dan tena mo jalon dagram gi jalga fatimi ka jamalatu dio den mo cegal lengi da jedu kono lawon de kabine tekniko mo jalo la ngi jamam yo yatali mo ka sere maten na bar ngam ngam san dio mo mo jalo da ngi dum ngi changa sang yo kayan kriyo ay ton ma jalo la ya gram ki ngi dai dram go ya de kul ga yu gan ngi ki der gi te yo gi te mai charga habiba musa abakar gi te go yi charga haje fanne michel yo dai dram ga kini ko lawon de kabine teknik lungi nata gabar ngam nangu sendu tala medene minari okuru muna ari arande lungi ichanga ngedumu ichanga chilema gayus nganata ganaru nguna kanagwe chiringawa ya Ibrahim mama tambumi gare ayingwa chake kakahwa na bende piru jebe ngayi ndesakani ite minjaka kalkan muromu kwa hii mukaroko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fuzi ndi kamsaba ni maiman milihonga pala kuzin motona hana mbot kura adile sisi changla nkorom na mudu kulum hama machangadu umun mhadi adile sisi kwa makunona ni kumutir shifu salif paransi nangolna Assalamualaikum maafun narab mamay Arpaniya maha pagi gol jule Madhavira wam ki dua Acharin wamu wam yiku nam madu Niman man mili honga badna Viyajin olay nana nige Adila sisi yan puze indi kamo Niku banga tang lomma na parna Kulum malamban kalgoyro Renern bawatan irvino an komo konona na me komo di mangol na sena kapandi. Sidolo ang hamgara duhe lam telephone na panama kilmo toka bi mo di nera bezi bala. Purun haran na ire barauna na may ibuna gatan diyo at delsis. Madnapa mo panduhe paniana. Salam alaikum babun narab mbak mai danga lindane de tang gorn gorno tidan ha madang pa an mana nan pa agilindari governor ayman tanga totuni ngar shifu salir abdulaziz changlam anda kolom di ka kolo jirgi ni kaw jirgi matuna nam huye lip kod ko changsalna jirgire hapa hindi chukan kolindi nam ga fodi nam hatay to mai irim ga kolio irim ga kolle kau umi tele hale rang pa agilindari ire tamukam dibe